waxtu bi tamit dinañ ko jël ñu jagaré ko ci yeen ñu waxtaan ngir lu nekk waxtaan la ki ne ak sa gis gis ak sa ham ham duñ wéddi kenn halatam lata bayilo li nga xamne moy yoon bi kon nak man awma dara tay la may wax dina jël waxtu bi kon ka yaga ngeen ndax ñu bari sax ñu don top coffee time bi nun nguur gi neké di dox ñu ngi dégg ci ñom gis nañ president Adama Barrow of recent amna inauguration bi nga xamne lolu la defon ci fi nga xamne nak moy turntable bobu de food safety and whatever laboratory lu neka doxalin la ngir ñom xam nañ ne liggey mo tax ñuy tan nañ jitt te ñaaka liggey mo tax ñuy daanel ngir jitt sude gambians bi suñ xam xam bi maccana kon nak tay dina jël waxtu bi ku nek ak sa xalaat ak sa gis gis yow naka nga gisee rew mi no mo doxé ci anam bu nek ku nek nak ak sa xalaat ak sa gis gis ngir ñom dañ am bañ nañ sa pour ñu xalaat pour ñu xamal nit ñi lan la nguur gi nekk di dox be the minister of information nga xamne mo nekk ci digante ñun ak nguur gi amna plateau bopam mu ngi ko oyé di Mansa Kunda bobu

0: Son special topic of discussion already. B mbalafila atolia damenology be wole mo banko betaka nyadile. Ni yiruwal be kontine kan kake bankun kan bari yiruwal kono la mullal munas woti ngafo ni naso la fanam be ke kan bankun tamandir nyaato banku dingol be sika nyamen ni nasi dabe jeton safo bayrin ku wakundin kachale katinna kachale ka sabu fongaje minister mi yalon ko wato watendin na patna le mate nabe korrakil nan safo wanyama aye banna fokar wokar aye plateau la sota kafu mi ko di mansakunda mansakunda ni aka fintele kuolu la menolu yalon ko wollel be kekan ila maralo kotola anin ministry fanna ko tengol ye finti ye jamal update kuolu ñunul la ku modu nga ka moyele abukadomo bar hakli malaka hakli mayandi aya dundala systemo kono nice yafe so ni kuwa min belare wanyama bin tolu fanam bela fi dala bayre wato wato ne ni tolu findita min be mutari bulolu kono woto min beto e ka wala sata so abe ku mayala le aka satan tolu minu de service o ka service o ka dokun tolu minu le mfana ngafo min be mutari bulolu kono e saje fanance hakli to bayre dunia moma beno mo fananta beno baliyala bayre ngajala off week off recent ama me ida weekend o kono lamba woto fanta mi tanyi lokun tambe la menna nga jale president o fintita to mala minna ay kulli roke dinkira la dami yalon ko ibe kar fengol teste la jele fa fitale pour mol ya yus woto mol kana yus wolbe ba banko la yiri wale kono alaw borin ko laje ay banke wol lel fo minulu yalon ko tolbe nga moyen tulo lale bayren ko mi belare wanyama do ro wole mu man say yiri wa wo yiri wake akake banko dingol lale o banko dingol fana niya ja wo yiri wa futala banko dingol la doro is because of na taxpayers money wala mun na nyata tanko min kajo na namolu menunun kejo mansako wala use ka yirwalu nati na tundolu totare banente mu talibo doro nete ite yaje nyamen do ko tayaje nyamen do ko tam fana yaje nyame te keno la kilente bare men ku mata fa ku mata rong at the end of the day for the Gambia our homeland mansaka na mansaka ta bar Gambia is here to stay wotoni banke o mimbelari wanyama all that we need is nga akacha ite tamu menti ite besiri menka ite yalon do ko tem besiri menka yalon not every mobe ite mobe post no lai supadon dole bi jeto ni nyalo takanjo kay ko embu kakanjo no barni ya fo modole sa fo ko supanala dia mole sa soto min sa fata adamo la so wole ba tandide la ko jerol te keno la kilente la finna ko te keno la kilente na ideal te keno la kilente bot akuma be kuson sondingo wole mo nga kacha min kende yata hakilo so sabatende men dun keta kendo tanoti hakilo finance hakili tuke woma then on 717134 woro wala killing nani ko sinya saba banko dingol la jeroto banko betaka nyame tamandir nyala karola sinya la karola banko fondingol la karola banko kebal la karola banko julaya la karola banko nabanin tanin nala karola wolbe mu fennete minul yalon ko wato si tele pour nga korosiro ke kuolu la bake nga joko gambia sangi taworo nimfula biringam fangolu no banko kotengol minul yalon ko ya tarle ngam fangolu no wolbe nyadile momon den dila jerolem bari mbe men dane la doro wole mu manajang pour ka mo juso bonde natale pour ngalula ideal moy nal ya kacha allo
1: allo assalam alaikum warahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: assalamu nala da fa la program da amna solo
0: ñu boko
1: nak li moy rew rew mom lay koy pencho sa fu ne correct sotante helat ko xalaat yo yeb yalla nek xalaat yo rafet comme nung ko xalaate da rew mo den sona den sona torop ndax ko baye xel ni muñ mom ñun muñ ko contrôler sun bop ndax lool moy problème ndax lu nekat def lool contrôle lu ne rek ité mo koy mortali waye suñu di ité moy

sign in our MP, sign in our chairman, sign in our area, sign in our councillors. Chiman, tesi rew bi lañ nek. Kon yow tamit joxna la guideline, ubi na la bunta. Li nga mëna jël, yow tamit nga wax. Naka nga dekké ci sa rew? La nga soxla té amoko? Té nak dang ko wara am, kon ko ci rew mi lañ nek. Parce que mënu ñoo wax né bo oté bariki demba tay bariki demba dina la uyu nda bo taxawé nga jël microphone nga né demba ana nga kay uyu ma demba dula uyu kon nak ci té lañ nek té lañ mëna waxé demba was gambia agutoñ 60 demba was gambia budé fukka lañ dan am an income té passé nañ lolu demba budé fukki nit modé graduate from university té ay thousands ngay konté so wahi demba duñ ko mëna uyu té way nak ku nekk ak ni nga mel fi nga déka li nga bëgga ak lo wara def kon dina ko bantu wat ci kalaama sosé lu baña yag rek comme numa ko waxé la man dé lolou may suma xalaat yoon bi parce que munuma tok suma kër bé mané nawet bi su jéhé lay gina di dem doxi ci sama soxla dedet waye man dé lolou may sama xalaat kenen ak kenen tamen amna li lay xalaat kon buñ ubé line ci rek yow tamen nga duga ak sa xalaat ak sa gis gis lañu bañ rek moy nguur gi kessé mënut ko def na borom xaaliss yi gel sen xaaliss ñu invest comme Mr Fay lam doon wa député yi buñ faté wuté fogna amna e grant bi nga xamné dañ leen wara jox pour lañ wara yobu ci sen gox yi ñu jappalé leen ci wa gox yoyu luñ soxla. This is not party and politics. Why man de busumbala la deka? Musuma gis suñ MP ñu ne mu ngi romba suñ koñ. Busumbala la deka? Musuma gis suñ kansulo mu ne mu ngi romba suñ koñ. Busumbala la deka? Musuma am auto bi nga xamne dina ñew jeli suñ balit bi mu dem sané ko busumbala la déka dé kon man li la néka di jankuwantal bé taxna suñ balit bi is i dañu lakako lolu nak boko défé ya ngé lor say dékandor parce que légo légui nga déka ki nga xamné asthmatic patient la so yoy yépp bé dañ dé jël suñ balit dem sané ko ci kéri jambour té bes bu borom kër gi soxlé kéram tamit faño dem sané ji kon man ni la togué susuma dé ko way nawek nak wax len né rek jappalé lén ñu am courant man dé suma wala la né ka di wax kon ñu bayé len yeen tamit ak sen wala ngén ñew réew dañ koy waxtané wa rew dañ koy waxtane bu waxtu liggey joté amut far farlo parce que at the end of the day ñoñu baño outil nit ñi lañ wax nit ñi lañ am oluté nit ñi lañ am yaakar ci bir nit ñi la ñoo dem convince len jaay len lañ buga pour nit ñi jënda kon buñ jëndé so len paré tamit ngeen def li tax ngen jay te ngen indi parce que lego legi nga dega nit ki di wax ne MP monut la indal development it can't man nañ ko def ngel lu ba ak lu ñaaka ba ci deka bi ñom ñokoy dolel su de deñ dem ci loi parce que nguur gi ci bopam ka nga xamne koku la ñoo au president su so de yeb mu ngi dox comme nu ngi don nuñ warok nuñ ko wara doxale

0: Yow no def yaangi melni ko am stress de
1: suma credit bi jeexna mangi won ci ay waxtan yu kraw
0: yow loy stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma loy lolu
0: waaw ma la ko wax afsel rek dem ñoy su khalidami mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
1: haral de kon jëla tut may daw bay daanu pour jënd ci credit
0: dedet di nga pour def yo mané be bugadé ñu néle coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga topa li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa credit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga def
1: lolu yombana di mënon na use credit bi kon bu yaga sax
0: wala lolu nak moy mbir mi su fekké né da nga dem be jéxal crédit afusel ñu né la né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon haara ma sét ba xam té du staat wu tri du khas la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xép afusel ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li daw na di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko dé fu nexé ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrizol, the Gambia's leading network.
3: In agreement with the family of the late Mr. Edward Gibson, the Ekobaba Ode Hunting Society will be parading and performing the traditional Abiku burial play at London Corner on Friday, 12 June 2026, coinciding with the 40th day anniversary of Eddie Gibson's passing. The rare hunting display will take place along the Janjang Road, starting at 5:30 p.m. and is open to the public.

0: Bañ jóge ko ci yëgle yi ak yebaanay rek dinañ continue di jël seen kool si on juróom ñaar benn ñeent ba ñetti yoon fala nekka di jël seen kool si ñeen ànda si ak seen taalibe askan gi Fatou Bara Yafa. Kon nak mbaa dingalu birin bota commercial break wo ñeen tororo ngaalu tentu ko tenke ngaalu béje yi mba falale ko mbe continue la doro mi mbalare mbulu tablo kan momon dinne la jeer ñani la la fi nakko aning ila korosir da woto mba lawolu talale on 7171 and 344 mi mo worowula killing nani ko signa saba mbe kumandir la la kumandirolo tala wo joyang le ton na le ta santo fonyo kono asna a banku kuolemu bele tamu bedun tamu menti bele nyante niyo sotola je ntollel mu ando ntollel fanansa dundi nyoto ntollel fanansa bondi nyoto bari ntollel fanansa tombondi roke wotani banke wa mimbalari wa nyama ntala jiru ni ndola jiru wata kili yala bardo fanana jiru ni ndafanana jiru ni nakorosiru wata kili yala bari menku mayara faku mayaro mbe mwomo ndi na opinion o respect lale bayri mbe siri njane andu mbota kabilo lel kono andu wakabilo italane be siri wakabilo kanyame woto nga kumandir la soto line oto alo slamo Bella fila le nakke la opinion o moy kendege because all opinion o bi wole programme o londi amofu la singola 7171 and 344 that's worowula killing nani ko signa saba mballa kumandiro lo tala wo joyangole ton naleta santo fanyo kono asna kon ñu jël Mr Fals line gi allo salam alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa taala wa
0: barakatuh na Mr Fals bismillah
1: jerejef mané ko xamna dam doon julli yow kay amna la ñek yoko am bi na nga ya ngon julli amna waaw di contane rek ci programme li nga ici waaw di wax né xam nga ñun dem na ñew way li ñoo wax né ñun ndol ndol mam bo folo parce que ñun ñu nekk ci tolof di gis nga fi nekk mu ngi melni music ñeppa ngay wax mitina ndax du way fii la ñoo toog élég rek nga dégga ñëpp ñi doon mitina nga gis ñu ngi sol tisaati di toog di dal di fecca di wax ni nañ we dekka bi lii ah gis nga ak am na ku fa do wax tubaabu du ne waaw politique su jeexee jeex na je fofu de fofu gis nga legi ñun ñoo de def mistake naka nga jele ku xamne ki bicycle sax amuko pare ñun ñoo wara ewu ko gis na cycle sax amuko mbuba yi mo sol sax yepa ngi rompul nekka lo xamne do ko mëna seen mu ñew tawal la naan la saay len ma buma wiine rek koñ bi yep ma defar ko naka nga gome ole koku ñun ñoo wara ew mu ngi la won ne 100000 ma magen la ay ko ñoo ñu di top yeen kay tok ci lifin bi be taw di ci togu yi be pare di timan ay salary pak salary yoy mu ngey joge ci ñun mi fay dem ko tax di nga bi ñoo wax ni mbali di ñoo wara sanni duñ ko sanni de ka bi nawetan yi ni di ñew febar ya ngi ñew ci bi bari ndik flot ndox bi daw ni di yobu mbaliti di yobu lu nekk keri di flot di sote ko ndox waye ñun may sona non su ñe ici la ben ak saku malo ne la mu ngi ni ici 5000 jox la o 500 yow juromi at 5 years boku tok di lekk rek mom 500 bo mu ko spend ede ha yow ñun ñoo wara ubbi suñ bot buñ nangu nit ki ñew ne la sanil ma matane la ki wax tubaabu du politicien bi bala nga taxaw fo nga nekk company owner nga am xaalis nga nekk ko rich nga mëna ñew taxaw pour ñun nit ñi mën la olu jox la ak togu bi why a poor person like me yow dala bu sol soko solé li ñoo wax free will cerax bi soko solé sax soy dox mu wéké ko nga posé waat han élève na sami koku élève mu ñew taxaw dila jaay big man ya ñun la dé ñun ñoo wara ubi suñ bot ñu bay suñ hel you know affaire bi fi ni non la dé mel the rich is always getting richer the poor is always getting poor and the rich is taking the advantage of the poor thank you
0: Thank you so much. Santa ko gërëm ko bu baaxa ba. Fagna dé aguñu Europe way danaka comme num ko waxé rek la. Nit ki bala mu ngi leena wax né jox leen ma seen ko parma dal di leen ko samal mu ngi fekk nak mom amna liko doy nda mu ngi mëna faj li nga xamné moy soxlam. Way is an opportunity side so ñëwé Africa especially in Gambia. 7171 rek 444 fa la ñoo jël seen call ci ngir ñun politics dañ ko jor rek as a form of outi opportunity ndax wéccu sa li nga xamné moy sa dundin li rek la li ya tax ay njur ñaat duñ fi jé suñ né nañ waxtaan mbiri deka ñu jëlé ko ñu momalé ko melni ñun ñoko mom waye nak ñun talibé lañ ñu sét kenen ci line gi allo salam aleikum
2: wa aleikum salam
0: bismillah
2: albedi
0: mbé jan doro
2: Non, je n'ai pas l'air de contribuer à un programme au camp.
0: Ok.
2: Ok, je n'ai pas l'air de follower mon côté à Pognami, à Quindile. Mais il n'y a pas de house, mais il n'y a pas de parlement, mais il n'y a pas de ministre de la Monde, il n'y a pas de ministre de la Monde. Il y a un peu de monde qui est en train de se faire, il y a un peu de monde qui est en train de se faire. So, nous avons un me ngetam min ni ñaato sartoli do ñanta o mool fana ñante mutala accountable ñanta sartol lande sarto mi yalon ko

0: abimin do kula fo sanyin du lo kona abimin do kula nae kacha be be woto no be no be ngo sili be amutambulu nimmi ngo mi winta fo sanyin du lo ini ini ngami fo ko be do kula neta be konti bola wala din kate fa ko tanji ah din kate fa ko tanji be ina remburun tanka zafo yoke enyin sarto leta kilim fula sarto luliolta o sarto lulon tata ko na yego o sarto lulo kono iman tenke je ne be jengede nu o sarto lulo kono ya sabale ke warande fula ke o sabolo fulo min tso ko ma ya fonye mulanjuru le soto mi atin ne mo imbo sarto ti mandino na tan hol lanjuro ay nyafa anu na yego mba mo telefe ni murun te je ibo ibo ibo timandila ni be sarto do min farantala ce chance dia ko dek ah namre ni ngana politician muta accountable on that avion telefonan isa jenje ku muta no barji maji on telefon minka en to minka karre fo mole telefon ma do lapata minna wal mun na problem bor sai nyanta na kuning na jeko lapata minna to wolo ni na ta be satelali ne ku yum kun ko ribe yin de kelje lapata yin ne je lapata yin ne je e son be o sabe na ken na plano do wo be kos la kodo minna wo kodo mo estimate budget dada ngoge ni to sita na yokwete wo development la lobila ina o samana ntolia ni ma no no mo kodo njibe ani mfula nyawon na nyaton koli nyande ka to nya fonye for example na yue nawet be yi manko min ko roten ni tata ni ko kuma jama le moy a dolba fure ko Senegal mele julojo manjini la julojo julo le benna wala tinna imam wala no kuran manna because what julo le manjo nyato ngol ba fula yar wonte technical problem or sotata electricity transmission be yana wol tinyanta in don community so mini be caring nyato ngol nyanta kasi ko e ndolle sindije nimmin kete ye to nya fo nyoko for example nawet min be caring ndolde mo malu min be caring molka beko kumole moy yibbe min moyla bi sowe min moyla finindi be min moyla wonde faradal bar nata non koy lota ni to nya fo molie min ye sindi ite jikila le ite to reje e baron ko to nya nyinde dolla na sindi bara min fonye wore mu to nyaati so nga chance di ala ora ya to nya fo nya mampo de karan nakari nyimu molde mi anko ninyi se kuke nole ah woku ngare bake na nyato ngol kon karu ye igara ika muta tole nde tole de tole na lone mi bekeri because I made nyao nya to nya ka sabadle nim to nya sabada de te nim be ponye monkey business na hanke kuti mi hanka sarada also mo ni na re be muta molde kate fa na pe de jenge because iman to nya fori so be nyato ngol dan la nim kuketa nim bekeri ya ponye karu so fona na lone mi bekeri ga to nya moile so ni na ni so fona to nya ponye o be to fona ma ko le soma isa yense jikila itolo fanse jikila so nimpa ko le nyaro ta sita den nin jikita yola no nyo tros woka so ne ale ala baraka
1: azalaka baake heta mi yakomande ro kenan ka bo burfur afana na contribution o ko maya ta baake nyine mo kachate be dem fengo be nyanta korosela landu be la korosero fanan mo na fango nyanta futala jele nga Mr. False encanta alos la wa alaikum
2: Ah, egalo rek ci
1: ndel. Amul ben problème programme bi yenaay borom.
2: Waaw. Ki ci joge li mo wax ci laal ci nawek. Waaw, gis nga xam nga man dama ko dey wax. Gis nga so ci torop. La wut nga ñew togaat fi. Da ngay xam ne motax ñu ne Gambia neex na torop. Ñum fi loi bi dafa it's not strict dal non la ko muna oye parce que dina tawal loi why that law du dé dégir parce que dama gis na tay nawé tay for example li happen me bu féké né in the outside world la bu féké Europe la they are not ki li ñoo fay compagnie ci loos ni ci alif ak tay terim tobaski bi ndawal yi ni ci yaxule amna ñoo xamne seen danaar yi jënda def ci fri ci ak